0: ni se pa son sa pou m fè yo wèl.
1: Bot mwen se problem mwen gen seman fèk mwen se yon, paske mwen ka fè de ting ting moun.
2: Men yo telman enervan, e mouzou sa sou bezwe fè bif, yo, I'm ready though.